Ningali dedayo kingkang sampun prapta wis kena dihin pinasti

0: Badranaya.
1: Duh, iya.
0: Kabur di tempat Oko Pegalan Pati na Arjuna.
1: Ya.